ha togwa na chim nyul sah ke bangma ke tinana dubwa nana nyai ke kap kanne kan kokona sa ke blanyar na pafam lebo ka blanyar ngai njam so kan jam mo pote bina wi ke puini na yot sa yu puini ni dal kan sa ke dapon so kode atakwame na maritime atan problem pou yar lili mo so kan jam mo pote bina wi mon ko ne lu yot sa wi mon ko salada nama sa kara atan pon na grand lomé atan pou blanyar yulun ba sa ga na cha ne chula ga bina leke ne da ka blatin na dubo gba ya ne acha ne lejo ngbam ya bina na tinna yulun gbo na kan ya ne ma ba jala ma ga trna ka na ma ga ka na dubo gba ka fala ban ka tade ke do na dubo pour ke ne ko ma sa ke ne trete ka tan ma ko mo ke nya fiba a simple to na ti sa to go da ko na apipi ko ke ngbo pa bora ya na cha bo bo ben ga anya bon

emi omo togo an awa kan e nagbara chualapa pipe ne re togo bibe asoko eto chikapen achualapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo mamere lonojo mamejo ochuyawa nere savan central maritime undo abibe mplato agbara ekeji e obo lo tinojo mefale nogu lontantan ochuyawa aboche nere kara unere lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi angon fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bolo chabo kagba acho alapan mbe ne bolo e melo ye begba angon sintan we man kan fun e ebo bane we man lon dibe chika nyari acho alapan melo e ako fun e bo wa waneni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapan okwanju ni elon labone yesemo e mbe ako fun e acho alapa nbe bogba kasun na be acho alapa na che obo aro epo ni iba ko ma mu e nko e ti ndi ndi che lakun e na ri ndi ara lile un ene na ko gbe fun

tartata na tawar togo wisa ema meyela nekal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto na pataro kwaso lao taman na volta taman korom nyante kale se kunon ka rwe kata ka unon katana oso ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna nasen nisa ka hundon kata kena tapa on sokore atapa mate tata notasna maritim taman na wol nyante kale kunon ka rwe kata ka unon kat oso ay kun hinil na lara ngkanta lai kun hinitise ka hunon ka rwe kata ka unon katana akwasa ha muto namba karate tata notasna gran lome neresiru messe muto namba ay kun nyari ngena sakana ha muto namba na pa wenyena e charite ne kor dakpa ka ka ay kun nyere ne ka menya ka kalmina agelmita kara yer ka amaire awanta ka sa hami muto namba ka falana ware kun bata karana ware walna wa muto namba ka fala nu wamba sewana wajar waten wa wasa takut itu temerta wali kasta no api so na wan ta walona mudo te hendo ka hu hu o hala fia ka sarta ka atikis awarta o kona la fia ka agweta mudo te hendo ala fia sarta kala ya atikis awarta ya no nga ye ko linna ta korota minister nampa nyalo ala fia awara na wumpatan mata soni wa fusu

0: Aha, togo ana chim. Nyul sa ke bangma ke tina na dubwa. Nina nyai ke kap kanne. Ka kokona na sa ke blan yar na, pa fam lebo ka blan yar nga. Njam, sa o kan jam opote bina wi ke puini na, ke yoti sa yu puini ni dal. Kan sa ke dapon so kode atakwame na maritime atan problem pou yar. Lili mo, sa o kan jam opote bina wi mon kone lu, ke yoti sa wi mon kusalada. Nama na sa kara atan pon na grand lomi atan pou blan yar. Yulung ba sa ga na cha ne chula ga bana leke ne da ka blati na da gwa ya ne cha ne le jo ngwa mbi abana na tin na yurung gwa na kan ya ne ma ba jala ma ga tr na kan ma ga ka na da gwa ka fala ban ka ta de ka do na da gwa pur ki ne ko ma sa ke ne tr te ka tung ma ku mo mo ki nya fi ba a simple tu na ti sa tr to go da gwa na a pipi ka ku ngwa pwa bura ya na cha bo ba na ya a nya bo ya
1: Can we do it again? You know, when you do things for God, you must do them bigger. So we're going triple.
2: All right.
1: Listen to the whole flow now.
3: Yeah.

temi omo Togo an awa kan e nagbara chwala pa pipe ne re Togo bibe asoko eto chika pe achwala pa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo ma mere lonojo ma mejo ochuya wa ne re savan central maritime mundo abibe mplato agbara ekeji e obo lo tinojo me fale nogu lon tantan ochuya wa aboche ne re kara une re lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi agron fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bolo chagbo kagba acho alapan mbe ne bolo e melo ye begba agron si tan we ma kan fun e ebo ba ne we ma lo ndi be chikanya ri acho alapa melo e ako fun e bo wa wa ne ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapa okpan ju ni elon la bone yesemo e mbe ako fo fun e acho alapa mbe bogba kasun na be acho alapa na chobo aro epo ni iba ko ma mu e nko e tin di ndi chelakun e na ri ndi ara lile un ene na ko gufu.

0: te ne pi kala gale ngungko genchi ma nyi nyare ke ku bu mu le tu tu ku te be anyi nguri ye ye fu u ku i le be se be ke re tu ku gendere re ne yo ku tu bu ya kwe te u lu tu le ki che che eni yo ro ku be se be u ku i pu ko nu le yo u ku i le be se be ke ya san wo ta bo yi ke ta se sen ke u le fu tu fa ke sa ne ke prima ta te lu ju be te mu ni e ku ro ru ju be te mu ne ju bo wo to pram pram ble se bu u ku i te atakpa me anake mene ke lenke pulo puru ar bekende bekende kola sokode mene ke lenke pulo dapangu mene ke lenke koka tele richevye mene ke lenke pulo mete mele etinine i ke felak fwebi kwe wukunle kasa akoro akoro kofi isavle le se bu u ku i sa kalola neye ufale kata ite ke ule fukara mene ke lenke pulo mulome mumuye mena bale u ku i la berke motumwe ya woro le mlek bunke tuwe la nyare vire wo kure dir wo nyare vire lo chungulu we wasa uluru le abai mna farwe ba yiri dawe le tuwuru
1: tartata na tawar togo wisa ema meela ne kal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unonka rewe katana pete muto na pataro kwaso lao taman na volta taman koro mnyante kale sese kunonka rewe kataka unonka tana oso ayo huna nisa nukano tala ayo huna nesen nisa ka hundong kata kena tapa on sokore atapa mate tata nutasna maritim taman nawol ngentekle hundong karo kata ka hundong kat oso ayo kun hindil nalara ngkan tala ayo huni tise ka hundong karo kata ka hundong kata na akuasa ha muto nampa karate tata nutasna gran lumi neresiru misese muto nampa ayo kun nyari ngena sakana ha muto nampa na pawe ngena ecarite nekor dekpa kauka ayo kun nyere ni kamenya ka kalmina agelmita kara yer ka amaire awanta ka sahami mutu nampa ka fala na wara kung bata kara na wara wawal na nuwa mungwa mutu nampa ka fala nuwa mpase wana wajar watena wawasa tako tita temerta wali ka sata nuwa pisa wana wanta wawalona mutu te hindu ka huwa hu o haa la fia ka sarta ka atikisa awarta ukwana la fia ka agweta mutu te hindu la fia sarta kala ya atikisa awarta ya nuanga yeku lina okorota minister nampa nyalo alafia awaren na wumpatang batasone

dogo ana chim nyul sa ke bangma ke tinana dubwa nana nyai ke kap kanne ka kokona sa ke blanyar na pafam lebo ka blanyar ne njam so kan jam opot bina wi ke pini na ke yot sa yu pini ni dal kan sa ke dapon so kode atakpame na maritime atan problem pou yar lili mo so kan jam opot bina wi mon ko ne lu ke yot sa wi mon ko salada nama sa kara atan pon na grand lomé atan pou blanyar yulung ba sa ga na cha ne chula ga bana leke ne da ka blatin na dubo ga ya ne cha ne lejo ngam ya bana ne tinna yurum go bana kan ya ne ma ba jala ma ga trna ka ne ma ga ka na dubo ga ka fala ban ka ta de ka do na dubo pour ki ne ko ma sa ke ne trete ka tang ma ko moy mo ko nya fiba a simple to na ti sa trete ko da ko na apipi ko pe ngo pa bora ya na cha bo bo ga ya anya bon

tartata na tuwar togo wisa ema meila nekal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto na pataro kwaso lao taman na volta taman koro mnyante kale se kunon ka rwe kata ka unon katana oso ay ku huna nisa nukano tala ay ku huna na sen nisa ka hundong kata kena tapa on sokore atapa mate tata nutasna maritim taman na wolngen tekle hundong karwe kata ka hundong kat oso ay ku hin nil nalara ngkan tala ay ku hin tise ka hundong karwe kata ka hundong kata na akwasa ha muto namba karate tata nutasna gran lumi neresiru misse muto namba ay ku nyari ngena sakana ha muto namba na ba wengena e charite ne kor dak pagauka ay ku nyere ni aminya ka kalmina agelmita kara yerka amaire awanta ka sahami mutu nampaka falana wara kung mata karana wara walana wa muwa mutu nampaka fala nuwa mpase wana wajar waten wa wasa takut itu temer tawali ka sta nuwa piso wana wanta wa walona mutu te hendo ka hu hu o hala fia ka sarta ka atikisa awarta o kwana la fia ka agweta mutu te hendo ala fia sarta kala ya atikisa awarta ya nuwa yeku lina akorota minister nampa nyalo alafia awaren na wumpatang batasone.

0: emi omo togo an awa kan e nagbara acho alapa pipe ne re togo bibe asoko e to ti ka pe acho alapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo ma mere lonojo ma mejo ochuya wa nere savan central maritime mundo abibe mplato agbara ekeji e obo lo tinojo mefa lenogu lon tantan ochuya wa aboche nere kara nere lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi agron fun e ene wa kan an mba dire fun e ne bo lo chagbo kagba acho alapan mbe ne bo lo e melo Begba, angon sinta nwe ma kanfunye, ebo bane nwe ma londi be chika nyari achwa lakpa meloe ako funye. Bo wawane ni egbagbe mbi adire funye kakba achwa lakpa. Okwanjuni elon labone yese mwe. Mbe, ako fofunye achwa lakpa mbe bogba. Kasuna be achwa lakpa na che obo arwe poni iba koma mwe. Nkoye tindi ndi che lakun yenari ndi ara lile un ene na ko de fun
1: one last one

0: part ta na tawar togo wisa ema meela nekal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto nam pataro kwaso lao taman na volta taman koro mnyante kale se kunon ka rwe kataka unon katana oso ay ku huna nisa nukano tala ay ku huna nesen nisa ka hundong kata kena tapa on sokore atapa mate tata nutasna maritim taman na wolngen tekle hundong karwe kata ka hundong kat nso ay ku hin nil nalar ngkan tala ay ku hin tise ka hundong karwe kata ka hundong kata na akwasa ha muto namba karate tata nutasna gran lumi neresiru misse muto namba ay ku nyari ngena sakana ha muto namba na pawe ngena e charite ne kor dakpa ka ka ay ku nyere ni kamenya ka kalmina agelmita kara yer ka amaire awanta ka sahami mutu nampa ka fala na wara kung mata kara na wara wawal na wa muwa mutu nampa ka fala nuwa mbase wana wajar waten wa wasa tako tita temerta wali ka sta nuwa pis wana wanta wa walona mutu te hendo ka hu hu o ha la fia ka sarta ka atikis awarta o kwana la fia ka agweta mutu te hendo la fia sarta kala ya atikis awarta ya nuanga yeku lina akorota minister nampa nyelo alafia aware na wumpatan mataso ne wahusu alafia aware.
1: Bonjour maman. Maman, je vais au campus.
2: Qui est ta maman? Désormais, ne m'appelle plus maman. Tu as compris? Ta maman est dans le tombeau. Va la réveiller.
1: Merci maman. Au revoir.
2: Cet enfant va me tuer dans cette maison. Je vais lui montrer de quel bois je me chauffe.

0: Togo wa jama, ikaso, ikama nye netuwa obo japa. Wakpeti wente puonwa alafyeye. Insa, iwe ye poti ye, tinyibibi bobungi ti soboron baba pe inyoye. Biji ndiche diche, kibeba ndiche dila wa adadi. Soboron wadubri, beya ikwele ile. Tuwa anasara damu, odamu ulolori, wa iwe puni ina akibacho, wa iwe puni ini. Ba, na pongo wa farande, sogade wa farande, atakamu wa farande, nichevyo wa farande, duburi duburi gane ike duburi dileri tuwa anasar damu wa iwun koni ilobe ki bacho wa iwun koni pui tuwa karawa farande ne lumedong ne sa duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wa befo wa sobore deke ba wa takada wa ba tewe de nana iso basuni na abe fo so sobore inyete logta wachunsiye bibi nyunsi ki do sobore poni Yinsa alameri wabida perenti ni fiva wa ewe ki pere tuwa tinyibiti. Soboro di peredi ni fiva.
1: Tene wikla kale ngungko genchi maanyi nyare kaku ubomu. La totogu tebe. Anyi ngurye yefe uwoku ila wasebeke retogu gendarirane yoko tu bovya. Kwete ulotula kicheche eni yoro kwasebe uwoku ipukonu le. Yo uwoku ila wasebeke ya san watabo yi. Katasasenge ulefe tufake sana ke primatate lu jubwa temu niya. Kuro lu jubwa temu ne. Jubwa wato prampra. Blessa bu kui te atakpa me anaka menek lengke pulo purwer bekende bekende kola sokode menek lengke pulo dapangu menek lengke ko gatil richevie menek lengke pulo mata mele etinine i ka flak fevi ko kunle ka sa kro akro ko fi sa blele sebu o kui sa kalola ne ye e o fale ke taite ke ule fekara menek lengke pulo mulo me Muye mena bale, ukui la berke motu muye ya waro le melek bunke tuwo muye la nyare vire, wo kure dir wo nyare vire lo chungulu, wewasa ulurure abai mena faruwe kula ya la wedu.

0: togojuko mudati wo dotike o etona agbeto bi so tike si dolele logbo e gataru o akosudo akuti pelun ku video la mesenyo ogbole kachacha me kolo yi hado atowo o so afolote inu nono juko togojuko la plemo mudo mama avava me le togoni gmadi ho le pepki ma kho ma kho gbali gbali wa to ko me le kaleka ya agbeto opo anya mudo le ni ti america kho no mi le nkeke vivon deno zalikule ti la va yin keke amade tolo no a fole ti le kweti me mi le wa do me le to wa to akwe duo me le kaleka ya hle mi godu godu to wa so coupon ti ni o ma vi aso no mi coupon lo ya na no mudo le ni ti mi a kho kolo fini mi ave kho le o iji mi a po le mi a so lon lo kolo a me kho kho nui de aso no a me hle to no va lo mi gbo ete iyigbedo asi ti so akosudo aku ti pelon ku video la mesenyo ogbo ile kadodo mekoro irado ato o
1: temi omo togun an awa kan e nagbara atualapa pipe le re togo bibe asoko eto ti ka pe atualapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche ti nojo ma mere lo nojo ma mejo otuya wa nere savan central maritime mundo abibe un plateau agbara ekeji e obolo ti nojo mefa lenogu lo ntantan otuya wa aboche nere kara unere lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi agun fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bolo chagbo kagba acho alapan mbe ne bolo e melo ye begba agun sin tan we ma kan fun e ebo ba ne we ma lo ndi be chikanya ri acho alapa melo e ako fun e bo wa wa ne ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapa okponju ni elon la bone yesemo e mbe ako fo fun e acho alapa mbe bogba kasun na be acho alapa na chobo arwe poni iba ko mamu e nko e ti ndi ndi chelakun e na ri ndi ara lile un ene na ko gbo fun won
2: Tarta na towar togo wisa ema meyla nekal mete se fe na pisna hami muton ka fala ka rakorota ka unon ka rewe katana pete muton ampataro kwaso lao taman na volta taman korom nyente kale sese kunon ka rewe kata ka unon katana usu ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna nesen nisa ka hundon kata kena tapa on sokore atapa mate tata notasna maritim taman na wol nyente kale kunon ka rewe kata ka unon kat nso ay kun hindil nalara ngantala ko hinitise ka hu non garwe kata ka wonon kata na akosa ha muto namba karate tata notasna gran lome ne resiru mi se muto namba ay ko nyari ngina sakana ha muto namba na pa wenyina e charite ne kor de pagau ka ay ko nyere ne kamnya ka kalmina agalmi takara yer ka amaire awanta ka sa hami muto namba ka fala na ware ko mata karana ware wa walna wa mu muto namba ka fala nu wamba sewana wajar waten wa wasa takut itu temerta wali kasta no api so na wan ta walona mutu te hendo ka hu hu o ha la fia ka sarta ka atikis awarta o kona la fia ka agweta mutu te hendo la fia sarta kala ya atikis awarta ya no nga ye ko linna ta korota minister nan pa nyalo la fia awara na wumpata mata soni o busu la fia awara
3: ikede pataki lokun lobirin gbogbo mo lede yi daju e ti fi oruko sile nipa pipin awon apo efun ti won ti fun ogun si e ti jobo lede yi fe pifun awon ara ilu ni ofe ona meji ni eto pipin awon apo efun ni o ti waye nipa akoko lati ojo 14 si ojo 22 osun yi ni won pifun awon ara ekun arewa ekun arin ekun esa oke ati ekun gusu igba keji ni ojo 24 titi di 30 ojo osun yi bakan na ni yo kan awon ekun kara ati igboro ilu lomi ati agbegbe re ti asiko pipin awon apo efun na ba ti to ni ki ayin e mo jafura ki e gba one aye ti won ti jure fun yin nigba ti won ti wa gba oruko yin sile nijo si ki e lo si ohun ti e ba si nlo e mo gbagbe iwe pelebe ti won fun yin won le mo yi apo efun ti won yo ko fun yin lofe se ba gbagbe bi ti won jure fun yin e tete jara lo si lewosan ti o somo yin ke lo bere ki asun ni abe apo efun o dara gidi o ma yo ni kuro lawo amodi iba yisi tun mo fu gbogbo idile oluwa re ni alaafia to peye akwe fun ka ma gba ni kuro lowo iyamodi iba olukede

0: ma ikaso ikamnya netwa obojapa wakpetu wento ponwa alafie insa iwe yapoti ye tinibibi bobungiti soborom baba pe inyoye bijindi chediche kibebandi chedilawa adadi soborom waduburi biya ikwele ile toa anasardamu odamu ulolori wa iwipuni inakbacho wa iwipuni inyi ba da pongwa farande sogade wa farande atapama farande ni chevio wa farande duburi duburi gane ike duburi dileri toa anasar damu wa iwunkon ilobe kibacho wa iwunkon pui toa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wa befo wa sobore de keba wa takada wa ba tewe de nana eso basuni na abi fo so asobore inyete dokta wachunsiye bibi nyunsi ki do sobore poni yinsa ala meri wa bi da parenti ne fiva wa ewe ki pere toa tinibiti soboro di peredi ni fiva
1: ne pi kala kale gungko genchi ma nyi nyare ke ku bu mu le to tu ku te ba anyi muri ye ye fu wu ku i le ba se ba ke re tu gu gen de re ne ye ku tu bu ya pe te wu lu tu le ke che che ke che che e ni yo ro ku ba se ba wu ku i pu ko nu le yo wu ku i le ba se ba ke ya san wa ta bo yi ke ta se sen ke wu le fu tu fa ke sa ne ke prima ta te lu ju ba te mu ni e ku ru ru ju ba te mu ne ju ba wo to pra pran blese bu o kui ke atakpa me anake menek lengke pulo purwer bekende bekende kola sokode menek lengke pulo dapangu menek lengke ko ke tilri chivye menek lengke pulo mata mele etinine i ke flak febi kwe bukunde kasa akoro akoro ko fisa blele sebu o kui sa kalola neye o fale ke taite ke ule fekara menek lengke pulo mulome mu muye mena bale o kui la ber ke motu muye ya woro le mulek bunke du woye la nyare vire wo kure dir wo nyare vire lo chungulu we wesa uluru abai mena faruwe la ye la we

parta na tuwar togo wisa ema meila nekal mete sefe na pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unonka rwe katana pete muto na pataro kwaso lao taman na volta taman koro mnyente kale sese kunonka rwe kata ka unonka tana oso ay ku huna nisa nuka nota la ku huna nesa nisa ka hundonka ta na tapa on sokore atapa mate tata notasna maritim taman na wol nyente kale kunonka rwe kata ka unonka so ay ku hinil na lara ngantala ay ku hinitis ka hundonka rwe kata ka unonka tana akwasa ha muto namba karate tata notasna gran lome ne resiru mi se muto namba ay ku nyari ngina sakana ha muto namba na pa we ngina e charite ne kor dak ba ka ay ku nyere ne kamnya ka kalmina agelmi takara yer ka amaire awanta ka sahami muto namba ka falana wara ku mata karana wara wal nan wa muto namba ka fala nu wamba sewana wajar watena wa wasa takuti tata merta wali kasta no apis wa na wanta wa walona muto te hendo ka hu hu o hala fia ka sarta ka atikis awarta o kwana la fia ka agweta muto te hendo ala fia sarta kala ya atikis awarta ya no anga ye ko linna takorota minister na pa nyalo ala fia awarena wumpatang mata soni ala fia awarena

sama ikaso ikamnye netwa obojapa wakpetu wentopu noa alafie insa iwe yapoti ye tinyibibi bobungiti soboron baba pe inyoye bijindi chediche kibebandi chedilawa adadi soboron wadubri biya ikwele ile toa anasardamu odamu ulolori wa iwipune inakbacho wa iwipune inyi ba na pongo afarande sogade wa afarande atapamu afarande ni chevio afarande duburi duburi gane ike duburi dileri toa anasardamu wa iwunkon ilobe kibacho wa iwunkon pui toa karawa afarande ne lumedong ne za duburi dileri

Togo buga togo bufoka. Madere na mimi na bara orandi hida na bara bara harne mundi. Mundi bamba orbe bara baki de kang ragadi na. Wele ragadi torg na be ida mubindi na runi irin kere in irund. Lega matar na bara wele mundi. Iba santo mumrim. Nogri mi log talb kira gora kirin ana basa bjel kataka kirin aninde bindi na. Tapat san saban santrak platu pada na martin pada. Redri mi tapat dana kan kargang pada na nun belum berenggun. Bawa na mimi na. Bertu ada kira kau rana kasur wule wad gile bana asang kalangan numura na aina basan na kalbala ni batu wanti kamar na wule wad bu banda ora hidir bawa na mimna kap sang kani kap kwam wule wad bu pam kalbana hong ni jana be basan dogru ku kuyu haruku bibir ba kalani babe babir bina kalang kene bini basan da bana bawa na do mundu ken kasuna wule be ida be imugu te bambata mimna kai mali yuko kai ta wule be ibe mini ti tembo na tembimna mundu bana man tu toraba wonna dumi ida be imugu getem boti to gonan kamini si asu ni da kwan la me gudu na na atun bebe sana tibin getu